go be di ma be fi ango mi o ma ba nga eh ba sanga ni ko eh. Yame, yame. Upinda ga ba bi o tenga ma.